mami wadi. Mende manu ne mbe bonyo madawasyo. Ade waya pimi sonyame. Mende makumba na mbesha usamu. Hey!